akụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tọzdee, abalị asatọ nke ọnwa Ọktoba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Obasanjo arịọla ndị Asaba mgbaghara. Uzodimma etuola ndị ọrụ nchekwa. Ramon Vega ekwupụtala ebumnobi ya ịzọ ọkwa onye isi otu FIFA. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie. Onye bụbu onye isi ala Naịjirịa bụ Olusegun Obasanjo arịọla ndị mmadụ maka mwakpo na ogbugbu e gburu ndị mmadụ na Saba n'afọ 1967 ka ha gbaghara. Obasanjo kwuru nke a ụnyaahụ dịka onye nọ n'isi emume e mere maka icheta afọ 59 banyere akaja ahụ mere na Saba. O kwuru na ogbugbu ahụ bụ otu n'ime ihe kacha dị mwute e mere n'oge agha n'ime obodo Naịjirịa. O kwukwara na agha ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya nke na-ekwesịghị ime ọzọ. Obasanjo kwuru na ọ dị ya mwute mgbe Chuk Ndụka Eze nyere ya akwụkwọ na-akọwa ihe mere n'oge ahụ. Ọ rịọkwara ndị Asaba ka ha gbaghara ma chọọ ụzọ ha ga-esi mee ka udo na ịdị n'otu dị, ka ụdị ọdachi ahụ ghara ime ọzọ. Na nzaghachi ya, Asaba nke Asaba bụ ọkammụta Epiphany Azinge kwuru na ndị Asaba dị njikere ịgbaghara, mana ha agaghị echefu ihe ahụ mere. O kwuru na ezigbo udo agaghị ezu oke ruo mgbe onyeisi ala nọ n'ọkwa ga-arịọ ndị Asaba mgbaghara n'ihu ọha. N'agbanyeghị nke a, Azinge kwuru na agbagharala ezinụlọ Colonel Ibrahim Taiwo n'ihu ọha. O kwuru na ndị Asaba anabatala mgbaghara na nkwupụta mwute nke Retired Major General Ahmed Taiwo, nke nwa ya mere n'aha nna ya na ezinụlọ ya, maka ihe ọbụla ha mere maọbụ ihe ha hapụrụ ime nke kpatara ogbugbu ahụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala Naịjirịa n'ihe gbasara mgbasa ozi na amụma ọchịchị bụ Daniel Bawala ekwenyela na ọnụọgụgụ ndị Naịjirịa dara ogbenye abawanyela n'ihi atụmatụ mgbanwe gọọmenti malitere. Bawala kwuru nke a n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ. O kwuru na mgbanwe buru ibu dị otu a nwere ike ibute ihe isi ike nwantịntị oge. Ọ gbakwunyere na Naịjirịa nọrịị n'ọnọdụ ịda ogbenye tupu ọchịchị Tinubu amalite mgbanwe ndị ahụ. Bawala kwuru na ọchịchị ndị gara aga na-atụ egwu ime mgbanwe dị ukwuu n'ihi na ha na-atụ egwu maka omume ndị mmadụ. Mana o kwuru na onyeisi ala bụ Tinubu kpebiri ime mgbanwe ahụ n'ihi na obodo Naịjirịa chọrọ mgbanwe ukwuu. O kwuru na enweela ụfọdụ nnukwu ihe na-aga nke ọma n'ime afọ atọ gara aga. Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma etoola ndị ọrụ nchekwa maka ịzọpụta mmadụ 20 ahụ bụ ndị na-aga ife ala Naịjirịa na otu onye nkịtị bụ ndị a tọrọ n'ụzọ si Owerri gaa Ọnịsha. Ndị ahụ malitere njem ha site na Ibadan nke dị na steeti Ọyọ wee na-aga n'ogige ebe a na-azụ ndị ga-eji otu afọ fee Naịjirịa. Ha nọrọ ụbọchị asaa n'aka ndị ntọ ahụ tupu ndị ọrụ nchekwa azọpụta ha n'ime ọhịa Amaka Ọhịa Ubi dị na okpuru ọchịchị Owerri West. Mgbe a tọhapụrụ ha, a kpọgakwara ha n'ụlọ ọgwụ ndị nchekwa bụ DSS dị na Owerri, ebe ndị dọkịta na-elekọta ha ma na-enyocha ahụike ha. N'okwu Gọvanọ Uzodimma binyere aka na ya, o toro ndị ọrụ nchekwa maka ọrụ ngwa ngwa ha rụrụ. O kwukwara na nkwado dị n'etiti gọọmenti Imo na Ọyọ nyere aka mee ka a tọhapụ ndị ahụ n'enweghị nsogbu. Gọvanọ ahụ kelekwara ndị nne na nna na ndị ikwu na ibe ndị ahụ a tọrọ maka ndidi ha n'oge nsogbu ahụ. Ọ kpọkwara ndị Naịjirịa ka ha nọgide n'ịkwado ndị ọrụ nchekwa na ọrụ ha. N'akụkọ egwuregwu, onye sobu n'egwu bọọlụ Tottenham Hotspur bụ Ramon Vega ekwuola na ọ ga-azọkwa onyeisi nke FIFA n'afọ na-abịa abịa. Vega bụ nwa afọ Switzerland dị afọ 55, bụ onye mbụ kwupụtara n'ihu ọha na ọ chọrọ ịzọkwa ahụ megide onye bụ onyeisi FIFA ugbu a bụ Gianni Infantino.
O kwuru na atụmatụ ya bụ ime ka ndị egwu bọọlụ na-amasị n'ụwa niile jikọtakwa ọnụ ọzọ mee mgbanwe ga-adịgide ya na iweghachi ntụkwasị obi n'aha ọma nke FIFA. Ọ gbakwunyekwara na ọ gbara bọọlụ maka Celtic na Watford tupu ọ kwụsị ịgba bọọlụ n'afọ 2004. Ka e mesịrị, ọ malitere ịrụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego.

na akụkọ ntụrụndụ. Onye na-eme ihe ejije na Nigeria bụ Nancy Isime na-achọ ịmalite imepụta ọrụ ọhụụ dịka onye na-emepụta ihe ejije akpọrọ producer n'olu bekee. Nwada ahụ kwupụtara nke a n'ihe onyonyo o tinyere na Instagram ya. O kwuru na obi dị ya ụtọ mana obi na-amapụ ya maka ọrụ ahụ. Isime kwuru na ịbanye n'ọrụ imepụta ihe ejije bụ ihe dị ya mkpa n'ihi na ọ chọrọ ịkọ akụkọ nke ya dịka ọ nọgoro ọtụtụ afọ na-akọ akụkọ ndị ọzọ site n'ihe nkiri ejije. O kwukwara na ihe ejije mbụ ọ ga-ewepụta dịka onye na-emepụta ejije ga-enye ndị na-akwado ya ohere ịhụ ihe na-eme n'azụ ejije. Igbo njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee, ma gị nwuo ntị ọzọ n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Obasanjo arịọla ndị Asaba mgbaghara. Ụzọdịmma etuola ndị ọrụ nchekwa. Na akụkọ asọmpi, Ramon Vega kọwapụtala ebumnobi ya ịzọ ọkwa onyeisi otu FIFA. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Onwa Somba, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ, aha m bụ Remigius Chukwudozie. Daalụnụ.

0: Ibo bibo biko kwano ko nagidanya mara mo kwa jiro zie mi ma ona katone me mo we odika we ife na awota chaze chuku do zem biko kan na yogi emezem kan na eme akepe akepe
1: adide
0: agbonye na na eme kwa akepe o mana mana
1: ngwa gbalo
0: biko dozine ayonge
1: gbalo o ma mezem bososo o
0: Ibo bi ibo bi konakde na ya ye bido sarozi n'oge ojirigo nkejiri abọ n'otu gatelekere ato nke hetata nonu shinne n'oge n'ibo no ban radio 94.5 tata bo Thursday abele asato n'onwa October ai gabo pio so kulora didi n'eke nonu chukudozim
1: adide mle ezbo nwa
0: agbara go nge tupe yo
1: aha ibo bi ibo ke kai ma ejim n'aka n'onu di oyi biko Sonyera la ina nketa. Oga adiegu. Unu mwoku apu na unu. Kaino leanu.
0: Okay, o. Tukudo ziem.
1: Ada.
0: Bachapuru ume ganya.
1: AIG.
0: Bachapuru ume ganya.
1: Abura kwa nkendu uoji.
0: Ibobi ibo. Aisika inebe kwa nanya. Noku apu na unu. Eriogi. Eri abani onene une. Opo nini sonyera la ina zuzuki. Noge nibu iga wata. Ne bai no kai kano mana ine tulezia no didi chiche eba mwa aino buko fun kwa dobe ntuliaka afo 2027 itu isa kwa dobe utu si aga eruogi ihe ndie aneme wena kwa dobe ya ndi ada aga nanya nanya ifa aneme adabaro na ifa geme webazie onodo kwa wefuna nyabu kwa dobe ntuliaka na aga nodi okosilisi wega mana akandi na akwadobi ebu ndi INEC mana akandi ya no wetfu na madu nini bia li atum vote na echekwa balofa bu ndi nchekwa utu ndi nchekwa di chiche mana akandi utu ndondro ochi nini so eme ya bu ntuliaka kesu wezo no kwa obu na hacho rezo no di obu na mana akandi bu ndi utu ndondro ochi ndi nkeno no kwa ochi ubwa chokwalo ichi ya ochinku babo mana ogugo comment city mana nke state no di di chiche ya ifinine mana kandi bu ndi umamala obodo ya tu no ya bu vote no nwefa e maka emele enu emele ana aka nwoku ke no lu diri ndi bu umamala mba Nigeria bu ndi ane ne gala anya ge welozi kike ha nwelo bu kike akwu kike atum vote fa weje 12 vote ubosi ageme ya bu ntuliaka nozuzoke aka ina slice na oku etu a ejiri nwayo nwayo na kuzili ndi mmadu ji nwayo nwayo na hazi oku ndi de gasi na ya bu nkwadobe ntuliaka for 2027 ona adaba nozuzo ke na abanantsi ndi mmadu ndi mmadu enwe na echiari echiche na nkwadobe ya bu ntuliaka funa echiche fa na ha dozili akalia otu odibu na mbo aina onye obi opuriche ganoko nefifia onye na fuma ke ya basala mba suzi onye nye mako preach nye onye na zo okwa governor na Enugu state ya bo ya sacristan chi ya ko ha onye na zo ya bo okwa governor ni motu ndondro chi Nigeria Democratic Congress NDC mano onye ihe basala mba suzi di na aka na ihazi ihe di na ifeni ne galobelu nkwadobe ntuliaka n'okpuru ya bu onye anekwokya kekime na ekwu mazi Samson ukwu kekime kwa natata
2: aye nokya aye ne na agbagharị na akwado maka inapota ndị Enugu na ndị Nigeria na nsogbu ọchịchị tụyele ndị Enugu n'ime ya
0: mabere mu odi naputo na tu ndikwadori si naputa mana odo manya na ndi otu ndondro chi ndi ozo anoro na okwo chi de ka gasi na fa na agbo onyupa maobu na ha gbakara aka na okwo no nwuna si anu nwuna eri oge eji we sisi chuba nta vote na bu nke ndi tikpo campaign ihe gbasalo nkwadobe ntuliaka for 2027 aiwe ne na agbakwa mbọ na anu sika ina anu kwọ no mmiri oku demand maka ino ka na ekwu nwa ana ekwu ibie ana ekwu ke si akwadobe ana ajukwa ese na ya ma to na na anu kepu kepu otu osi aga na ihe ndị megasị go n'otu osi wee mee na ị ga-achọkwa ka anyị na-anụkwu ọnụ mmiri okwu ndị nyabụ ife dị n'arụ. Ama m na ikpeazụ n'oge ikpeazụ anyị nọ n'onwelụ emume n'oge n'Igbo na bụ oge unu kọwalụ Igbo ọrụ n'eze na-eke ntị na unu na-eme ọgbakọ abịa wakpo unu alụsị ụfọdụ ndị mmadụ alụ ọ dịka gasị na n'akụkọ mba agaba anyị kapakwa alụ si na anyị ga-afụ isi wee nweta nwuo ụfọdụ ndị mgbọ egbe tụgasịrị maọbụ ndị agbagasịrị egbe n'ụdị ọbụla ofu n'ime ha wee kwenye si ike na egbe agbali ya n'ụkwụ gbaa ya na akụkụ afọ gbakwa ya n'akụkụ isi na ndụ maọbụ n'akụkụ onu wee kọwakwa na ọ bụrọ nke asị na asị na onye gbalie egbe na ndị wakpolu na ọma ndị ọkwụkwo na ụfọdụ bụ ụmụnne ya wee gbanyegharị otu esi wee rapụzie nke ndị tikpọ kampeen nke a ga-eji wee na-atọghata mkpụrụ obi ndị mmadụ ịfụ na fa sonyelu n'ime ntuliaka ịtụ vootu tụnyelu onye vachọlụ arapụzi emebezi ife ọzọ anyị na-ajụ ife a bụzikwo ọchịchị onye kwuo uche ya ọ bụzikwa na ụdị a ka esi emebu ịchụ achụmnta vootu ma ntuliaka ruo maọbụ ọkpụrụ n'ụkwụ ọ bụzikwa na ụdị a ka esi eme ya anyị kwụcha mgbe anwa ihe niile ekwuru oge anwa wee bụ na ọ bụrụ ọnụọnụọ na awakpolu bụ sọsọ iwe ndị otu NDC na ndị otu ndị ọzọ si na fa nwekwara dịka ife anwa dịka ndị PDP na iwe ha bụ charozi sọsọ na awakpolu fa gbaa ụfọdụ ndị mmadụ egbe na iwe ha bụ etu esi debezie ka gasị na ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ anọrọ n'ọkwa ọchị enwere ikike dịka ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na ikike fa abụrọzi ofu iji wee chụ nta vootu na ịkwado onwe fa maka ntuliaka ọdịnihu awesị na omebe ebe anwa na otu osu na dị anyị ka ga-aga n'iru na-ajụkwa ndị ọzọ maka ọbụrụ otu pati ga-alụ nụ ga-eme n'ife dị na ntuliaka ọdịnihu ọkwa ghọta na ndị INEC kọwa na ọtụtụ otu ndọrọ ọchịchị debanyela afa nwee ikike isonye na ntuliaka nwa onwere nọ ka anyị ga-esi n'ọzọ bụrụ sọsọ o Progressive Congress APC ga-abụ ndị ga-anọ na ya bụ akwụkwọ ballot nke ọbụrụ ife INEC gwara anyị ndị ọzọ dolo anya anya na fa kwadoro ime ya bụ ife anyị ga-amaka ka vasi akwadokwa ọtụtụ oge ekwugide okwu ọdịka gasị na ndị a na-agwa ada anụ maọbụ na ndị ọdịnaka edeme ife fọkwasịrị ime mana ya na-ekwuriri ya ọya ma nkwụsị ikwu ya gaalụ na-emegide ife niile ọ gaa n'anya n'anya gaa n'usoro kwụ ọtọ ewee mee ntuliaka nwa ọ gafee okwolu ha na kwofelụ anya maa na ife niile adịgo mma ya ndị otu NDC achọ m ibu ụzọ jụọ maka na ọ bụrụkwa n'ụsọtụ otu NDC Niger Democratic Congress dị na akwụkwọ ndị ga-esonye na ntuliaka ọdịnihu mana otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ nọ na ya achọ m ịghọta ihe o ji wee bụrụ na ya bụ mmekpa arụ ma ịnọnwụ na afọ a na-achọ ka a bụrụ ka ndị otu ndọrọ ọchị ndị ọzọ na-anọnwụ na bụ sọ na ndị NDC ka ọ na-emetụta na mbụ na mbụ ka anyị malụkene nke ikpeazụ anyị na-ekwu ndị PDP kwuru na ọ metụtala fa mana na anyị na-afụ nọ na-emegharịa eje n'elu NDC eje na NDC agbago ugwu NDC eje na ndịda NDC kedu ife o ji bụrụ n'ọsọ ọsọ sunu na ballot sunu bụ ndị opposition ma gwasịa ndị iti na-akwadobe ya bụ ntuliaka afọ 2027
2: ya bụ ihe ọ gbachara anyị wagharị anyị wabụ ndị NDC na abịa na n'Enugwu ahịa na ọ dị nnọọ ka achọrọdị iji ntị n'afọ NDC ebe ọbụna ndị NDC na-agbakọ asị ka achụwa ike gbuo maka na ị na-aya ka esi azụ ya bụ okwe na ndị ji obodo ndị ji Enugwu ana na ndị ji Naijiria melụ na ndị Naijiria na-ata afụfụ kemgbe ha makwanụ nke bụ eziokwu ha makwanụ na ebe obi ndị mmadụ nọ maka ịma ngwa m na ndị mmadụ na-agba fuel ihe dị ka almost 1,400-1,500 nke bụ iri nri ọnụ bụrụ nsogbu ịma ngwanụ m na ndị mmadụ ewere n'ego ha ji akwụ ụgwọ ụlọ n'Enugu a ndị na-eme biznes nọ n'ahụhụ na-eti mkpu ma strọkchọ nke gọvanọ rụrụ arụ na-ada ewe na ịga GTC kịta ịfụkwa na mmiri azụrụ nwanne ọhịa ka ọhịa bụkosi elu the roof butuo n'ana so anya ndị mmadụ sara asa ndị mmadụ wee si n'ọkwa pati ahụ Peter Obi nọ ka ha ga-anọ n'ebe ọ bụ na Peter Obi nọ bụ pati NDC n'ebe ọ bụ na Chiaka ọha nọ maka ihe anyị nwe bụ ndị NDC mere bụ na itinyela anya na mmiri wee họpụta ndị apịara aka ga-azọpụta obodo a anyị họpụtara anyị ma nsogbu niile Peter Obi gabigalụ anyị wee kwechiri na Peter Obi ga-azọpụta obodo a wee yi ya the mandate the ticket na NDC anyị wee mechaa ya n'Enugu a sị na Sir Christian Chiaka ọha ga-anapụtakwa na ndị Enugu n'ahụhụ na ntaramahụhụ ha nọ ọhịa akpata ha ji wee bụrụ ebe ọbụla NDC nọ nsogbu oge anyị gbakọrọ n'ógbè Ọfịa onye ọbụla nụrụ ya abịakwa gbawa anyị egbe nke kacha dị nke na-ewu kịta edegolo ọtụtụ ihe edegolo ọtụtụ ndị newspaper bụ na nwa amadi ahụ ji ekwentị ya wee vidote ya bụ ihe ka a na-agba anyị egbe na ndị uwe ojii akpa egokwe ya bụ nwoke tụọ ya mkpọrọ kịta n'oge ahụ a na-agba anyị egbe na 12th of last month n'ógbè Ọfịa the young man ji fon ya vidio ihe anyị na-atụ anya na onye ekwesịrị ito ekwesịrị ihe otito na ọkara obi vidiote oge ndị oji egbe wakporo mitin ndị NDC n'ógbè Ọfịa ihe niile a na-eme bụkwa ka a tinye egwu na arụ Christian Chiaka ọha na ndị be ya ndị otu ya bụ ndị NDC bụkwa Chiaka ọha bụ n'ógbè Ọfịa ngwa ngwa afọ na o nwetago tiketi nke NDC nsogbu wee karịa ebe niile ebe ọbụla ọ galụ problem the young man ji fon ya vidio ya bụ shooting has been remanded ọ nọ na mkpọrọ kịta agbanyeghị na ndị otu anyị ma Chiaka ọha ma ndị otu anyị na National anyị azụrụ ego okwu na ya dị ije iji hụ na ọ pụtara na ya bụ ntaramahụhụ atịere na ya so ọ dị nnọọ ka a na-achụ anyị ebe ọbụla mana ihe kara anyị obi bụ na ọchụ nwa ọkụkọ nwekwana ada anda anyị na-afụkwa na ndị na-achụ anyị na-ada maka na ime ahịa nke na-ahịa n'Enugu some few days ago bụ na ọ dị ka ndị na-anọchite anya anyị chọrọ ime enwere dis bil nke honorable Chimaobi Ezedalụ anyị wee nụ kepukepu na a na-akwadokwe na tupu ndị mmadụ agbakọ ndị karịrị 100 agbakọ amarụ m na-enu gị ya na ị ga-anatanata ikike n'aka gọọmenti eso m na ndị bu ya n'isi anyị bụ ndị NDC na ndị ọzọ bụkwa ya n'isi using my social media ma redio ma tv na-asị na nke a agaghịkwa eme kezi nke bụ na tupu anyị bụ ndị NDC ma ndị ọbụla agbakọ ọnụ kpa ihe dịịrị ha na anyị ga-eje na gọọmenti nata ha ikike ịmana ha ekwugokwe na tupu anyị ama posta anyị tupu anyị etinye billboard na anyị ga-adịkwa na gọọmenti ikike kwụkwa 150 million ma kịta anyị na-atịewebe posta anyị atịewebedị ma billboard naanị na ndị na ha hụrụ na ndị Enugu niile kwụ n'azụ Peter Obi na-achị aka ọha ekperekwe ka anyị zuru ike mana obi kara anyị bụ na anya ndị Enugu asago infact kịta abụrụ dị emidoro ịbịa pụrụchiri ndị Enugu bikọs ihe a na-eme ha na-afụnụ ha ụfụ n'arụ onye ọbụla na-eme Enugu maka ka nsogbu anyị nọ n'ime ya inweta mmiri n'Enugu abụgodo nsogbu inweta mmiri a na-arụ ahụ agbanyeghị na ekwekwara anyị nkwa na eyewa 80 days na mmiri ga-adị n'ebe niile n'Enugu na ndị Enugu ka na-etikpe mkpu na ha afụrụkwa mmiri ha ga-ahụ ndị na-eme bizinesi na-etikpe mkpu na ndị tax ọkwa ndị tax a gburu ofu nwoke na gariki abụma onye nkanụ nwoke gburu bụ onye nkanụ na-achụgidekwere nwoke mmadụ kụgbuo ya ọ na ọ na gariki n'ime keke ya wee wụọ ihe tụrụ anyị n'anya bụ na kịta ndị na-achị anyị achị ekwuberekwa ihe ọbụla gbasara ya bụ ihe ya bụ na nsogbu anyị nọ n'Enugu erika ndị Enugu nọ na nsogbu ya bụ ihe kara anyị obi anyị bụ NDC ka ihe niile na-emechi akọ ha has been telling us obi anyị dere du ayato n'ojo o ya itoro aya maka oburu na na na achu Peter Obi na national level ayiwa bu ndi NDC na Enugu ayado o surprise na na achukwa aye here na Enugu ebe obu na o di no ka party state obu na APC na no in charge o bu nsogbu ikute na ino na ndorondo na okwe ndorondo ochuchi ozo na aburo nke APC odika imere aru mana anyi mana ubi kala anyi ubi kala ndi NDC na gba ihe a niile na obi ndi Enugu nọ na NDC ubi ha nọ n'ebe Peter Obi na Chiyaka Oha nọ anyi agaghikwa na atọ ụjọ
0: odi maka abiakwa ihe na abụ mbụ ego asise kwuo maka iji efu na ewetele ikike ima posta maọbụ imebi bọọdụ unu kọwa na oburubu ego na oburu ife kwụsịrị
2: ka 115 million
0: na oburubu ego na ọkarị akarị na oburu mana n'aka nke ọzọ ịtụlekwa ya onwelu nọ uru ị ga-asọ ga-ọbatụrụ maka na ịma na ọ na-eme ebebe ntuli aka ebe niile echie obodo agba aghara obodo adịzie ka ebe a na-aghọ obere ara onye amachikọsi ebe niile itule ina kan kozo gari ka agbanye na oburubu ga odikakwa o na ogodu iche na oburu uzu atu we chokwa ijuwe funa ebe na talo oke ara ha na aho eji poster na gbogura ngongo aho ma na acho ibido ntuli aka no ba na akuko ofu na akun kozo ikuru na achi gbako akwụzi ụgwọ iji nata ikike tupu agbakọ wee mee ọgbakọ
2: ya bụ bill ha chọrọ iwepụta
0: mana ewepụtabere ya
2: in fact I withdraw gị ya
0: ọ kara gị mma maka achọ m ịgwa gị na ọ dịrọzi
2: mana na ya withdraw ya bụrụ na ajọs withdraw maka na anyị bidokwa etiwe mkpu maka a sịkwa na onye ọ na-eme omume omume na-eme gịnị ọ na-ebekwa ogbugbo obibe
0: ya ka nchọ ka nkọwatalụ gị na nke anwụ adịrọ ire ọ dịrị ire
2: anyị ekwere ka ọ dị ire
0: ọ bụrụ na ọ dị ire na anyị ga-ama anyị bụ ndị nta akụkọ nke anwụ dịkwa alụ onwe ya ihe ndị a niile bụ ihe nchọ ka nkọwasịgodo tupu wee chietakwa n'ebe ịnọ ya otu ọ dịzị fụnụ nkọwa ga-abụ na o nwere uru ọbatụ bụ nke anwụ emegodoro iche si ka onye kaara ebo ebe onye si na ọma posta amakasịa ya ebe niile
2: mba ekwesịrị ka anyị
0: ka
2: ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu a ịpụọ Enugu a na ịfụ na posta political posta juru ebe niile mana posta gị niile bụ nke ndị APC nke ndị nọ n'ọkwa ọchịchị so ọ bụrụ na ha chọrọ ka a tinye posta na billboard na ọ na-emebisi obodo ị jụọ n'onwe gị kedu ihe kpatara ebe ọ bụla ị nyere anya ọ bụrụ na posta Tinubu na ebe ahụ posta aka na-achị Enugu kịta na ebe ahụ so the team bụ na ha chọrọ ka ndị mmadụ n'afọ Peter Obi ha chọrọ ka ndị mmadụ n'afọ onye ọbụla ji NDC azọ ha chọrọ ka e nwee ihe ndị bekee kpọrọ alternative ha chọrọ ebe ọbụla ị nyere anya gbagodi na ihe ị ga-eji si na for instance onye na-azụ House of Assembly na ọ ga-akwụ 150 million iji nata ikike tupu ọ gakwa biwezie ya bụ posta kwụọ ụgwọ billboard iji ọ n'onwe gị matakwa na constitutionary na enwere a limit you cannot spend beyond na ọ bụrụ na ị na-azụ ọkwa ọchịchị so ọ bụrụ na ị na-azụ House of Assembly ịkwụkwa na ya bụ 150 million ịpasigo your limit already because your spending limit na ị na-azụ House of Reps is 250 million. Your spending limit na ị na-azụ House of Assembly is about 100 million. Constitutionally, you are not ikwesịrị ispend ego karịa ya. Imezie bụrụ 150 million bụ your state government ka onye gị ikike iji ma posta. Ịfụ na ewerezi ihe ọzọ ị ga-emewu. Ọ bụrụ na ispend even kpakam 1 naira ọzọ, ị maa na ị daba iwu na-achị obodo. Ịfụ na ndị a melu n'anya ha bụ ihe ndị be anya na-akpọ agadi na-agwa ofe ha ma ihe iwu kwuru mana ha chọrọ ka anụ afa Peter Obi ha chọrọ ka anụ afa Chiyaka Oha ha chọrọ ka anụ afa ndị NDC ihe a chọrọ bụ ịpụta gaa n'obodo ihe na-afọ bụ APC ihe na-afọ bụ posta D-board niile almost no nke pito nke APC nke Tinubu nke Pitamba na ndi APC poster di everywhere all the bus stops e we nenugwa yi gafukwa bu APC APC ndi ago na ase na ha choro ka ndi ozo tie billboard na ha choro ka ndi ozo tie poster mana poster ha di ebe niile mana ihe ka mkpa na mbo ni tie re poster gi ni tie billboard gi ka odi na aya ndi mmadu idikwa n'obi ndi mmadu maka ihe geji wata na ebe obu na Peter Obi na aga ndi mmadu esori ya na aga mana o no n'obi ndi mmadu ihe geji hu na ngwa ngwa obu ebe obu na ekuru maka NDC maka Chiyaka Oha maka Peter Obi na ndi mmadu na aga ebe ahu bu na ndi Nigeria asaga ahuhu ntaramahuhu ndi ochichi na eye Nigeria ebego ihe obu na saa ya oburu ozi naani ihe na-egosi ya na ihe ikuru n'onu no ihe na-emepụta n'omume onye akpata agbanyeghị na ha na-achọ ime ihe anyị ka ọkụ mana ka ha na-eme ihe anyị ka udo anyị na-edo n'obodo maka ọ anyịwa na-atinye ha ụjọ m na-agwa ndị mmadụ na ndị na-achị kịtara na ụjọ ji ha mana senta na-asọrọ ọkụ mana lion dị dị n'enugwu a ịnụ ha na ka e kwuru NDC ha achọrọ dị ka ha nụ maka NDC mana anyị anọgo nne ya na anyị egwu igo maka ihe anyị chọrọ bụ ka ha zọpụtakwana ndị enugwu ihe ha na-akọ na ndị mmadụ ewere nri ha ga-enye bụkwa eziokwu ihe a na-akọ na ndị mmadụ iwere ego ha ga-eje kwụọ ụgwọ ụlọ bụkwa eziokwu ndị ọkada na-eti mkpu n'obodo ndị keke na-eti mkpu ụmụ nwanyị na-ere ụgwọ n'ogige maket na gariki a na-achụgharịkọ ha na-akwụ tax ndị niile na-etikpo shop ha na a na-arụ bus stop moto park nke a kpọrọ terminal ha ka na-etikwa mkpu kịta ndị nwoke mmadụ onye keke etigburu na gariki ndị be ha ka nọkwa n'ahịa mmiri igwe nke Nsukka a suspendi maka na ọ nabatara Peter Obi na Chiyaka Oha ndị ahụ ka nọkwa na-ajụ onwe ha ọzikwa Enugwu ka anyị nọ nke bụ na ndị mmadụ nwere ike ime express ihe dị ha n'obi na a na-afọsụ ndị mmadụ na ebe a ka ị ga-akwụnata echere m ihe anyị na-eme bụ demokrasi ọkwa ndị Igbo si na demokrasi bụ gịnị ọchịchị onye kwuo uche ya mana ndị a nọ n'ọchịchị na-asị na ndị mmadụ anyị nwere ohere ikwu uche ha na ha ga-ekwuchitela onye ọbụla NDC wee sị mba na anyị ga-enye our people an alternative.
0: Ịma n'ihe mere na ma onwe ụmụ ajụma chọrọ ịjụ gị bụ na ịbụghọ Chinyaka Ọha nke iji abụ Pita
2: ama onye nkwuchite okwu ya
0: udo ọbụla sogodo gị kwuchitie ihe ya bụ na ihe ịbụghị ya bụ na ịbụghị ya
1: o kwere nghọta onye nkwuchite okwu Chinyaka Ọha na okwu gbasalụ posta ka nọ n'ụlọ ikpe ya bụ na anyị ama ntinyechi ọnụ ka o si wee kwesị ekwesị mana a sị m ka m jụọ o dịka onye nnọchite anya onye na-azọ ọkwa gọvanọ bụ Chinyaka Ọha ọ na-abụ ịkpọ Chinyaka ịkpọ Peter Obi ịkpọ Chinyaka ịkpọ Peter Obi Chinyaka ọ dị iche Peter Obi dịrị iche ka ha na-abụ abụ nwanne maka na o kwere m ghọta na Peter Obi bụ mgbe ọ na-ọchụbugo nta vootu na mgbe gara aga andị na ya afụgo ebe ọ lụgasịrị ọlụ dịka onye ji ọkwa gọvanọ na Anambra steeti mgbe gara aga mana Chinyaka dị m ka ọ n'ọrụ oyibo ka ọ kacha ị ga-akọnwuru anyị ihe merụ o jide gị ka ọ ga-emenwu ihe dị n'Enugwu steeti ma họrọpụta ya dịka gọvanọ onwelu ndị ọzọ o biri na-abụghị nke gọọmenti dịka nke nọrọ onwe amara mmiri na-aghọta ihe nna nkọwa so ka anyị sigodo ebe ahụ wee wepụta ya wee pụtaba
2: ịma na Chiyaka Ọha enweghị ihe kpata aja akpụ ya ọdala ije maka na ndụ ya bụrụ ihe a na-ezo ezo dịka Peter Obi na-adịkwu go and verify Chiyaka asavugo steeti a dịka accountant general that is onye nchịkọta onye nnekọta ego savukwa as commissioner for agriculture ọ maka na ọ gbalụ mbọ ọfụma ka ekwugodi maka public servant life ya ka eji nyechaa ya n'Enugwu asị ka onye ga-ejekwe savuo in the public sector na Abuja onye gbaga Abuja ọ savugo even in the Ministry of Power and Ministry of Defense as permanent secretary and all the rest. O mego that is ndụ ya bụ ihe a ga-asị na ọ ihe agba n'aka a na-ejiri eyo enete na na abiakwa na na okonano ebe ya wasi we bia o ya abukwa president general okonano welfare association for ototo afo na imana ya no wi abukwa oyoka right also abukwa dika oji gogo ototo okwa na methodist church na enugwa ya bu na ndo odalije che akoha bu ihe di plain oga na achukwu ege ya ka ka afu na na azu ma ka ya ofuma na suit akwachi aka oha ka oyo oga ruo
1: onye rioro
2: the state government
1: okay
2: na enugwa maka ihe ni
1: na ochichi onye
2: ochichi na ugbua
1: okay
2: maka ihe no ihe kwesiri do ya obu na nobi bu na no na aru oru ya na ebe oga adiri enugwu mma agbaye ochichi no maka iyo orugoro before ko ochichi obuna bata na eje achia do you get mana kita ayoko na no dika enugu na anazi azu azu o dika nke enugu I mean ka ine na ya nke megodo recently now for the first time no na akwukwo ayi we ni enugu ni mmiri ni kukuku hene e ga di nata sure
1: mana
2: ototo na akwukwo ga ada
1: nke bezi okwu na imakwa na mmiri zora na ara di nnuku and ine na ikukusu ya na azu ya bu na amanji cha
2: one one ka efugo da na anambra one ka efugo da na na abia ebe elex oti na achi one ka efugo da na lagos
1: obulu na ijo ndi bi ebe ahu ha ga akakwa malu maka na ndi no na state nda ahu agwa berai nke na aga na niru na state ha
2: state one ka inugo ndi tax force tiburu mmadu
1: omego na anambra
2: omego obu na one na anambra obu ya ka e ga akopi
1: ngwa
2: so iye nne na ya bu eh na imana eji omu maka ndu chi akoha uyo bu na no na enugu a malo yo ototo ndi na aru oru oyibo ugbu a bu ye watielu ha na oru igwo ototo ndi igasi na ha bu graduate today na na aru oru na abuja bu ugbu enugu a obu maka na chi akoha ha serve go na abuja ko oji kpogote ndi ba anyi na abuja oya akpata ndi mmadu je esia na ndi mmadu na eso chi ako ife a muwa na owo mu na adedi surprise
1: ngwa ka njo gi asigi kwuo ochichi na ugbu a na ochichi gara aga mgbe sachinya ka ha bu accountant general right
2: yes
1: kedo ihe di iche inwere ike ikowa nwe ihe di iche na ochichi mgbe ahụ na ochichi ugbu a
2: no imana chi aka ha serve as accountant general under the administration of Chimara Okennamani and na you are hold the executive power hold the power of executive. He also have obo as civil servant, as accountant general. Ya bu no, e gaye eji ka Chimara Oke se chio, na ka Peter Mbasa acheketa. Aba yin ochi Chimara Oke, ototo mba ga asikwa na oka hama na aru. Karia ochi chinke no keta. Mana e gaye eji ka Chimara Oke se chio, place ya with ka Peter Mbasa acheketa. Wejiri ya, determine you, kachi ya koha chetekwe na ma Peter Mba rukwara oru na ochichi Chimara Oke inawata ya buna ayi tune wendu chi ya aka ayi ga hu no weputele owu ya for years savo ndi enugu ma na enugu aya dika commissioner for agriculture accountant general remember na osavu kwa na education board as senior bossa obido his public server service life from the scratch as bossa of education board to put ororo as accountant general to put ororo as commissioner for agriculture to put bagawa abuja serve as several prastatas even in the fct yabu ndu ya bi ya na naya man who do the executive position ndeka ebo governor more president mana nkoru godere aru mana okunano mana methodist church ebo jigoro okwa dika oyisi right mana state different time or deka accountant general commissioners permanent secretary oyo obuna na omere ndi bay empower ije na abuja ige afototo umu enugu na aru oru eba ibe kwa na enugu a ige afukwa ndi gulu akukwo maka chi aka ige afukwa ndi opakuru kwusiri ike na anakita maka na chi aka serve go state ya oya akpata ndi mmadu je esoru ya ando maka ndi mmadu iso ya akpatara iye igbo egbe ajeme maka ọgbọ na chi aka na ewere onye si ewekwe ga agba egbe n'ogbo ofia echezukwa na egbo agba n'ogbo ofia na chi aka bu onye ogbo ofia so actually go di bigo na bi ya tiewe egbu o maka na ndi mmadu ndi enugu na eso odalije chi aka oha patara eje achuari ya in fact anyi wa bu ndi ndc keta ihe anyi magodi mele inside bu na agbalu mbo niile ka chi aka gara iji ticket na ndc Nemeli ye ni na game ka chi aka are no on the ballot. Mana thank God for Monday the capital Obi. Maka na NDC men insist. Na ndi aga ye ticket ga abu na ta credible candidate. Na ha ga abu na ta egbe oje jog. Ga ga na state di ichi ichi. Ihe ahu anyi na na, na afro na ndi pito Obi. Na ga abu na ta ndi were ode ndi ahu. Ka ga ye ticket izo governor izo house of reps izo house of assembly under party ndc ya patalo yina ya ndi nine aiwa bu ndc ubeputelu iji zo kwa ocheche obroso na enugu across the nation ifu no ndi ihe gbasari idozi obodo dola aya maka na peter obi kwugokwe na ndi mmadu na atakwa na afufu too much ana egbu ndi mmadu ana atori ndi mmadu iri ku nwuri bu usogbu
0: Hori mama na abu ni genti mbe chukudoze mne kwa kwa oko wa chetele gi.
2: Yeah.
0: Ive basalo amalo posta, amalo posta, amalo bibode eme ho kadino ni ibe.
2: Exactly.
0: Abu wa zifa iti cha sonu. Mana ewe zuga zendi nka waka uwe kwa uwe ro. Uwe tuwa ze si jide zendi ndi ndo ndo chi ndo zo. Ichu ntavo utu.
1: Makana ya da
0: fa. Makana tuliaka.
2: No no no no mba.
0: Makana ya abu na ano una kazi. Oka ye malo
2: uwe. Ndi neji.
1: Uwele hem babu ozo.
2: Mbabu ni ina. Mbabu ni ina. Mbabu ni ikuru. Ka ndi choli ichu nta. Ka haya li tiye poster. Ka haya li ime billboard. Obu na habako. Achile ube. Sote suha. Kezi yozi ichu wakahame. Mana. Iye ndi emebe ka aye gala ede na agbako. Aye ka na agbako kwa. Aye ka na emebe, agare kwa na emebe ya ikwe sili ime. Aye ga haa flag off our campaign in a matter of days. Oga adu da na enugwa. Mana maka kobo desi wedi. Aye ana ye ukuche the particular day and time and all the rest. Mana we are planning. Aye na pitu ubi na chi ya koha. No in synergy na eme meeting na plan. Chete kwa na izo ndoro ndoro chiche nkeketa. Abro nani ima posta ni iku oku na social media. Aina atieke woku no obodo di ichi ichi. Because ima no gufo da ana concentrate iye ni ine na the urban area ni enugu. Deka enugu south, enugu north. Mana ewe ndi gatu nu votu no Oji River. Ewe ndi gatu votu no ogu. Ewe ndi gatu votu na Ninri. Ewe ndi gatu votu na Nsoka. Yabu na aina solidify our structure. Across the 17 local government in our water. So I need to make a game and then go in a social media. Now, if you have no question, I call Hanada Peter Obi in a radio or more on a radio. No, Kuoku, no, it's a point. Kukumbi, I know about many. I've been writing man a newspaper. In Kobana Hamela in Ankai name, I need a cocoa and them mother.
1: Adema, na no chichi, ntuliaka chichi mo bodo garaga. Kedeka NDC si we me ntuliaka.
2: Ige buzo matagodo nande na chikoba, ochichi, ntuliaka nki mo bodo bon. Ndi NSEC. Oburondi INEC. Ogo ufodo. State Electoral Commissions na adena akpa uye obo nabu governor. Oye akpata ayo wabu ndi NGC je kwacha aka. Se na aka ya adoro na yabu local government election.
1: Nya hina kwa wabu na ntuli aka nke na abia abia. Yeah. Nke aine kide kwa na apa. Government etiti.
2: No, iya ine ukubu. Because maka odi mpa odi na azo putara Nigeria. Bambo funa. Na pito ube bolo president. Na chelu na chelu. Na chi akoha bolo governor. Aini ime. Oga ane kuoku. Ntuyaka nke local government. Ndi NDC weisi. Na aige focus. Na the election. The national election. And the state election. Na aige focus. All our attention. All our resources. Na if he make sure. Na you deliver Nigeria and Enugu State na the coming election in INEC.